chi ko ar mo dung lam dia ha hang ai dam chi pha la phung pol ai dam na la kom ta te lan yo na la kom tuai mu te lan ma ko chok ya bo ai lan buon muon tae tum dai ke de si a dok nao yao yao lam ka o twa bak m tal a jak la bak do am ka o yao yao na da da duan duan sun ko sok o phung ti e kre vien ve chien ba kamrak la ti e phung da o gran ngan ko ve ning ko ning

you think be ne nga adam thok ya you think ya nga adam tho ut nga leng ut ning ya iba sing bring mlam pe va pak phun mlam patnare patlang mlam